0: fere Allahu Akbar na Allahu Akbar fasari wannan fasari kinaki yi Allahu Akbar a falafe ala nango ala khilin de nanna yi al kibriya nanan naki mange na khanna yatai bo mangera na khanna yatai bo mangera alaha magankuti nara alaha magankuti denankili al kibriyau ayatai bo mange wal azamatu min sifati llahi al azim lidhalika haqa ala al muslim an yahmida allaha wa yukabbirhu mikhina fala mikhibe una kuluma na kama ala nun dunya ala nun sesekere mara mikhi ikha mange ikha yarirati mikhi ibaba karamara mikhi inga karamara ikaramoho wa yirejime mikhi lamma ikha mikhi na kambinya ina fala be inaka a inaka itanya te bonira alo inga misalira alo baba alo kha mange anu ne famanie inaka itang yete bonana ira ha baba tan yete bonara nga tan yete bonara nkara mo tan yete bonara he mai mange yete bonara ina na fala mikhibe ai gere mane amene ibara makan kuti nya khisa akun amane ibara makan kuti nya khifala abe afala fira asenda yeteigbo ina na fala abe ibara makan kuti nya khisa akun ai gere mane mi khili kala mane he nsenda ku me na lohe afala fe ababa be ayeteigbo nara taib nga kere nyi kasigali wona wo marigi aga 99 non khili to ngo solomanani anu solomanani na khanna ala khili ana iyama allah huwa almutakabbir allah ala huwa almutakabbir yataybu mangena tananna mikhina nafala ala tambe anyala khimirane asewa ma irane alufa e makula khisena khanna aiki kona wallahi imusiga ma adama digire abada ifa fala bena ha ina ga itanya taybo mfa khane khanki halini moko nala hal wona munse isya sese gafira amuna fimima kona ina nafala ala tambe anyala khimarane barima akulun ama ga asese magan kuti munanara ba fira atan alara imato shetana la'natullahi alayhi atwa yataygo alama anaga finiye taygora anu alamu wama afriye nde homa aga waliyo kwi shetana atwa yataygo alama alama ene shetana khafira anaga keri aga neme khora anaga ramina aga neme kwi amamfalayi di tongwa be anaga itan yora ba dunia anaga itan keli dunia saya ge khambi fadima yaja'uka jahannam ila nyonde na jahannam nanna wa mimman tabak anum miri na khebira ifukhura ibara na khe no iyele du suna khe khunna ina halui kha kunki kui inwerate inwera goro den khania muna ga hui muna anaka wonunne algiyamalo kha wonunne namalama jahannama nanara Allah subhanahu wa ta'ala anaka wumbe anaka ubudullah wa la batu wa la tushriku bihi shay'a wana ghafirin kafu alama ala nankuina kiwumbe anaka aka ayande kui anaka wa la ta'budu shaytana anaka wana katinde wogatin oga bida shaytana fora innahu lakum aduwwun mubin anaka shaitan yahuinara yahuina han bara wora loye na kan fama wora lo dai na kan makene nga kere muslimi ya kosi wata muslimi ina me Allahu Akbar unana singe fasarikh naki uma programo singe nan naki unka kolon dunia sende muna afala fira Allahu Akbar alama naga misalira wonga kele nye kana malalo woma mi binye wonna na yama mala ndena ki mi rinde sa minena ki afa bidin keli bila masabe Allahu akbar Allahu akbar amufala fa tankabe de amufala fi atankabe afala fi ne kami ke sana wani fasari mema hala ya amufala mi khibe bari mama sai na hamma sem fe naki itan to bara so amiri binye nira amiri bele bele nira miri kungbe nira mi nyama keli manana ma e fala ibe afasari afala fela itan na kungbo kioki Allahu akbar mink ala na kungbo itambe itan na bele bele kioki Allahu akbar ala na kungbo itambe itan na binya kioki Allahu akbar ala na binya itambe nga kire muslimi na khaytul mati radio soleira radio na khan khibaru ilonni fanyi sama miki sago wakati biri e surtout kawo mai ku e bariba yume loxe ge sege hasa do ko wakati ndira muna fanyi bele bele kelima radio sol radio soleil ekolu nara miki kharande mikhi khakhili gode mikhi khadine mikhi mawajibi sofe eyi kira sofe mikhi eyi mikhi ramini fe dimi eti kira homma nga kirenyi ya kosi wama programu free ande hawa ma wakati khali wama gine kha wonsi ali wakati na kha afala fera wama leri barali bari ma dunia se se birin won tv won gurfe won ara ba fe program nan kui adama dio adama di hal radio hatumara adama kha fe birin program nara na program na mufatan ki tangara kono ala na ma mi ribe ana wa kha program sa hayleri ala na mi gidi manaki na nara wotan tulmati won kha ga ko fe kirin yara sama no won kha fa masijema won ka gaho fikirin yara won ka gaho ma wakatira wakati adama di ha wakati ala wakati dina an so ko iyi i gami ke muna fanna wakatira i yo sa na wakati hon ala na fuli so ko iyi wakati na kaina ki i yo sa na na fuli hon manu na wakatira i ga kolo akoro na fuli kany munna ira ibara na fuli soto mangena hanna na fuli fi ima na ala man no ma na mangema no ma na wakati ma masarade ailu no honde alo emena ga mufata se sotode kiren afriende man ala bala wakati na hanso ira mangayara i haya mane ko mafala i ha quartier ko mafala commune ko mafala itan imam itan lonnila itan yarati a an kana mara itan demba yakanyi mi khiyona hambiri mbala fini responsabilité kanyira binyen yarra tiyande bara so yi asoxi wakati nara go periode nara lohon de fama na lide na fama ne masara de lohon de khoro mangemun naira to mangena naira ikhalara teku insha Allah lohon de fama na lide mangamu naira inu na khay ko af inna na khay khum makhuru ne ala noma ne fan de tungude ayra goro anan de fannati nana ki khada madi ala na saganyi fi mihima inyo go sana saganyi khon ina habirara ina ha makana khala yala yinan fima na yala yi arawal hairi kirara nga kire muslimi nga kire muslimi nana ngi hambi o ma programme friande o fama na hamma gidon ki ki ke khifu loxe won ko sa loxe na hamma gidon kinyi ki ke khifu loxe wonwa ma wonka wende fala nana fanna munfera bar ma loxe nara ala hayina loxe na hamma ala sobe na loxe na kan khafira nam yom me sallallahu alaihi wasallam nana ha sahabe yonka na na kha sobe na loxe na hamma fira nanara watan tulmati labudda min alqaul innal ayyam alashr min dhil hijja ayyam azimah mubaraka wonga kolonde wongun sahi donki ki ke khifu lo kha na hamayki loxe nara loxe naxanna loxe belebelera teku nara teku wontan adamadi wontan muslimi teku nara awon ka wonyi khiri won ka kulon aloxe nana loxera loxo belebele loxo baraka khinara una kulon madi aqsama allah subhanahu wa ta'ala fiha fil kitabi al aziz قال تبارك وتعالى في سورة الفجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر إيو ألغا من غانا غوومبا أنا غا أبركلي أنا غا مبرانكلي فجري را فجري سوغي سامانون سوغي خاد ربولا kuye bariba alo salmihi e falama wakati na as-salatu khairum minan nawmi ina wota wokeli wosali wonga fajiri sali ala na abara kalina fajiri da walayalin ashri anon donkinyi ki kekhi fuloxe donkinyi aki kekhi fuloxe nga kere muslimi na hay wala alala Uma program free and day na naki. Uma ha kolon. Hadise na ya. Na ha amasenke wombe. A falafera. A miri. Miri wombini. Una kolomba na hama. Yidon ki kekhi fu loge. A loge nara. Loge na hana loge binyera. Loge na hana loge kumbira ala yi. A folo ke na hamma arafati mata nankui arafa ranaki gidon ki ki ke khifu akhi solo manani loxe nanara wo fa wo yito ma sey ra kelegi birin kha yo go sa na hon kana ke radio solera mefi hitam bara rame afala inga kele nyinde ben hamma ra mehi afala fera a talate na ham fama a muslimina han birinna dunya khun khoni birin na khay musyakh makka na khay barasi gamaka ne mara me na khay yo ala na khay yo musyakh makka a birin lamane birin kasun yisuhu talate na kham fama gidon kin kike a khay sulmanani lo khenan naki lo khenan nana lo khera arafati ma lo khola khay makka kee na khay barasi gamaka arafati man na loxe ne na xambirin na maka boxi man na loxe na xambirin na higi na loxe arafati loxe higi jihadi loxon de nan na loxera nanara allah subhanahu wa ta'ala amuna loxe sun fe tixine amuna loxe sun fe so xune yira na xena maka kono won tan na xambirin na muslimira won tan na xambirin na lagine wuntan na gambirin na malin wuntan na gambirin na nyamana gbeta birin ma kayina kam musiyakh makka won birin lamane don kiny ki ke ri solomana ni loxe arafati man na loxe ne awon kakata won kana loxe sun won kana loxe sun mi hinde tanya nana kelifera lendi na handangi ina sun yi su folo isa sumane hana kike ki sulman hana yo hana arafati malona he e sumane ha arafati malona he ina ki fu ina ki sulmana ne birin sumane bar masali lo khetan sunni mura woy baya khe mikhiyuma sunni mura way biya khe mikhiyuma na lo khetan ade mikhiyumu lamma isun sali lo khe nga kire muslimi mba talate na kham fama kha allah taala satin ana kana khalli dunya iya langi ana kana khalli ina yetera lura alam manen na loxe wom birin kha na loxe sun nam yom mena kha sallallahu alayhi wa sallam ana kha a ana kha loxe nan naki mi khina kha na kha na fere soto ina kha na loxe sun ana kha na loxe sun ni barayi lukhne asinge na na khanna anaka ala famane ya fade iyunu bima ibara na hanna ba adangi nyera anu nye gbete na ha mfama na fa nyara nga kire muslimi wala ma insha Allah nga na loxe won kana loxe sun khala kha mangaya sayalani anu fere anu yetera lu fi na hamma nga kire muslimi wa ma programu saga yande nanana فضل التكبير في عشر ذي الحجة انا غي وما بروغرام سغاياندي اعلان خنا وما وتم مسلمي في سمانتيانا غنا الله اكبر به الله اكبر فري نلوغا ندون كيني كيكي اخيفو لوغا يو وناتوغي na loxe loxe nanna na don kin kike ana khifu loxera waliye na khayna lama kharaba asinge ji allahu akbar al khalifa lafi waqti birin al khalifa lafi waqti birin a khala mara na dangi khambi anun lagiyen yi bafe na fanna ba mana loxene na don kin kike khifu loxene a anu allahu akbar falafe hala dong ha khi sa khan betesa nasali lo khe fari misali la allo khawun sali arabe misali la khawun sali khawun sali arabe namma alam mane wo mama senyi na mi me ha ma senyi la sallallahu alaihi wasallam khawun sali arabe namma kelifera j'ai dit le reste soubarema. Ah, l'amane. On ne fait que soubara salide. On n'a que salam alaykou rafide. Abirin khamasin. Allahu akbar. Allahu akbar. Ifatara kéanaké. Ndenana. Afal Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa Allahu. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi l'ham. Ndenana fala. Ndenana mounoman abirin falade. Kona fankirima Allahu akbar falenan tanna. Unara fala mane sub jedi subahema wonna fala na sali na fala sali suli birin kui khala salfa na wonna ge wonna fala la sala wonna ge wonna fala fitiri wonna ge wonna fala safo wonna ge wonna fala mane ha khisa kan kamali nga kile muslimi nanara yidonki ki ke khifu loge khala mara wallahi hadithe ne ya Umar Khadi anu Abu Huraira ana mi refrini lunu mane inu min mane inu e hunsa ma titie kuima ma titie inu se huite Allahu akbar falafirana inu e huite Allahu akbar falafirana gidon ki ki ke khifu loxe nanda ki sali loxe yukabbiran inu Allahu akbar fala wa yukabbiru an-nasu bitakbirihima mikhie fannu biray fohora ina fala allahu akbar inna khamfala mikhie fanna fala ifohora nga kele muslimi umma ha point kele fanfala umborobe won birin la khara adon ki sali loxe lagiyen ye ba man loxe ne ndena yogo menam fagama ndena ningenam fagama mi solo fere yogo amala eninge keren sara ndefa nana yexe nan sarama kono a namyo mega hadise namyo mega sunnati e gada ma al ayyam at tashriq qisa ganna han sagi don kiny ki ke khi akhifu fari qali imusa lagiyani soto don ki sali loxe a kuyani ba khala yexe fima lagiyani fima Iha ba. A khalamara anu naloge fan kuye ba. Khalamara anu naloge fan kuye ba. Ha khisa kan. Kono abama ne. Hala akhisa gaya nde loge. Ha 18h. Ha 18h dangi. Fafera fitirima. Ise seba naloge halima kolon. Ita khitan kha khilisa ma. Ala gyan yinara. Ala tankam. Ala tamuna sakhe la gyan yirikhe. Ana lo misali la mikhie na khay ala tokhi amudi sungarira alam manaka ba sa manuira siga sale kenema kono kaisa ke sale kenema e ramudi ba anatan asere khemara e anata mudi mara me sere khendinara sere khiyama banga kele muslimi yakosi umfa fafe umama seyi donka na ma umma wakati barakilo uno ma auditeur raso umboro khafe mufama numero so de woira una umboro khilima numero na khamma khana kham birin radio solera me khi gesege kono sinde samanu wonka fameni umma minute di da siadi na halori una ma sem mane umboro be Allahu akbar falama yikine alo menaga ala khaira sallallahu alayhi wa sallam akhana myoge nanaki akha gine na hamasin ina ala khaira kelifira donki ki ke khifu lohema haqi sahan gbete na kan sahi nanaki ha khifu anun saga ala khaira no mane Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd anu yina masema yakosi fadlu al-amal fi ashr al-hijja wama program don kana na kana unara wamara yomma na kama nananna wal fanyira bafira wal fanyira bafi na don ki ki ke khifu loge mi khiebe ala mu fere fi khina khima mi khiebe na khay kha mi khie na khay babe barafaga ikhun Guinée be na khay kha khame barakeli ikhun mi khiebe na khay na miskini ra na loge sere khe ba loge nara ima yokhun itan na kha nguira mefe ido bore ndena wabiri nanu nara wobara sali gbegbe raba donki salira sungali salira anu muslimia ma la yisali gbegbera ko na sungali salina lima eto mane abara siga asa sose sara asa nkire sara adon sefen afa subera aso adimba ya eyira kono donki fannaki wobiri nanarabama na tobara ali halfa gema rasinde ina dohobore tension bara suhu abara sabanki amute masono amugoroma amuno ma depense fende sali bara makore aboye nayi akasan kiri saradie be kana mara hagine be kana mara fanga don fanyira banologe me ala bara kira bare ayara ala bara suhu itan na ganya langi ifamira nyonki kulun naloge iyela ikini kini idon se soyi ma don se ma le soyi sube fiama so se so hadin bayi ano hade waram ma khanya bar fafaka amuna duniya sono amuna duniya sono kini kini fere kanyi sere khaba wal fanyi raba naloge wallahi inga kiri hadin bayi be hakama na akobe da so hukiya na khe hadin bayi ra asiga lohon de fama ne alide ifam fama ikobe da sode na kine iha de mbayira kono wallahi lonni le na he kama tu dinu tu danu mikhina doni fanyi tongo mikhina doni fanyi tongo wallahi alha manga subhanahu wa ta'ala ala mikbete fama ne na doni fide ibe banga kirenyi umato biasi una khane khisinden habe inshallah subhanahu wa ta'ala alaka fa logo fanyi getera simayara yalanyira anumbo yasara akhafi umma kaina kan tuma tik radio sole inshallah umma nimero nde kere kernama unla ma wonga khili china khamma una denna khe beiki kawunsa umboro masotoma le 628 935 935 on a radio soleil uma numéro samanonga minibe on a un bol masotoma numéro na hande kiren kiren na mama le 628 935 935 hanamara 666 935 935 onare o man numéro 628 935 935 666 666 935 935 on wayangi o mayi don kinyi kike arifu valeur na ganama on wayangi nanama on wayangi na don kiki ke rifu valeur na ganama on wayangi nanama fi samantia na ganna kui ulla ma gawali na gaira ba nam salam alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ndala mekigli ti feminde
1: wa gadi khame na ra mamadu atiku balde wani ndara
0: mamadu atiku balde wani ndara nam tanamuna
1: tanayo
0: wa wani ndara for you go
1: ba bara wa gama senirame
0: namu
1: ana ka wonna so aljanna fi daus
0: amin ya rabbi ya ilahi
1: alaka yala ni fi umma
0: amin ya rabbi allahumma amin amin ya sha allah al baraka al baraka al baraka mamadu atiku mubara inu walisa buma tulumati fanyira ina kanna bari radio soleil be ala khay barayi mona 626 935 935 unawo mboro khili nama ala wonga kirenyi monsieur balde wanindara awo ma emission americana khay abara nyala khin abara ala makhandu mbe won fambara ala makhandi abe ونغي ومنا ميوم نغي صلى الله عليه وسلم اي نعم نعم السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: ندم بكي اخليتي فمن دي
1: بارك الله فيكم
0: وفيكم بارك الله يا شيخنا
1: وفي جميع المؤمنين والمؤمنات
0: ان شاء الله
1: استاذ وما مغرم في
0: نعم
1: wamay don ci sali khafe namma
0: aha
1: allo lagiye khafe
0: aha
1: sala ragiri inoma atakunde bi
0: lagiye yi o mana miyome alayhi salatu wassalam lagiye yi akhi sa soto alamma na khita hun do saha adoko singe iya fi dohoborema khana nakhay makoreda khana mara doha friyande ina fi miskinema ayi doha sagayande itam fannu ikhadem baye wofam baluma nananna wofan khana lokhay borena naki kona mulamma mighi galagi yenye ba ya birin tongo era mini wonu khadem baye wosa wosa edembaye talwe musu soto umana myeme wona tonko nama alayhi salatu wassalam una umbara unga kire ni walsa ni wali kifany kifany ona 628 935 935 666 935 935 ona ala akhira na sallallahu alaihi wasallam ana allahu awwali yumuna naloge na donki ki ke khifu loge wali na ganna ba ma wali fi samantira na khango adangi awa naloxe dépense khafira naloxe de serexe khafira sahabe na hal khaira mahori ina hal khaira ina hali mikhina khan mikhina khan jihadi labama hal khaira na hal mikhina khan jihadi labama mikhina ndega matongoma amina sa jihadi muslimi khum magereso anagamba hal khaira na na fo mikhi mikhina kham minima aga na fulisa khun amini sere khabade amini nyamane akui anaegbilema ali na nafuli bata kirimayi nanam fambara igbo na lokhe wali fayina ba barayi be inshallah una khaya law na mashin kana kha uma min titam ndi kana kham falu fo firin sagan kana mara firin awa uma takini sien na khaye wombe awa a ma wakati bara nyo ala wakati dina kan firin mabe alako ala wona fala kana ha dunia febe wakati nara ala wakati nan soyira ina ha makana de muna fayna kan fala ho mbena ki inshallah ala kharame tuli fi wama bara ma kan wama technicien be bara ma kan di radio soleil a fondateur et directeur walke ginema xeme may ala khabar ka sa wa khafe kana xeyna muna xeme ta gine yama ala khame ta fanyi finema kana xeyna xeme ta ala sabati qadi muna na xeyal qadi finema bala la man xeme fambe na xey wa magine tongo fe gine meyi ala khawla gine khuruxima ala khawla gine sabarxima ala haw ma fe yelan dunya no alqiyama ala haw natanga dabari non dabarin tema yam fantenu yam fantema yam fenu yam fantema tonyege anun tonyege ntima wonna period na ankuiki yetema toko na ngbaxiki na findi mer ranina na bama na findi député ranina na bama marigi ala alhamanga fanyi mi yo wama iya mane manga ya hon ayet agbansan nambe anu ha dembaye marigi ala ha ina manga ya fina ma abada mi yo wama la ginenya mane ra minife marigi insha Allah alhamanga ya fina ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ya ittu hara antigi se a jonnama a jabay en andi ayon ari inni lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun o yottuta ko dewal ha nafkon kon ko yiduda kon ko yidudon ko wadanta Allahu azza wa jalla onkon wadammo ko tawata se a wadanama a jabay ta yettu ko kanikon ko yedda kon wadana Allahu yettu ko laba kon wadana Allahu azza wa jalla haray alay masala jeegabon ko konko yonata ne danke on hino yona ne danke on dammol gotol pet kanko e yimbe suudu makko ndu ka kafi dugol e mabbe baraji din dammol no yona yimbe suudu ka tawde haramo be e mabbe ko won layi wonu layi ke hibbiji yan dammol yonata haray dammol ko yonirta ko musharaka fil sawab musharaka fil sawab kafi dugol ka baraji hein jonnon si tawi woni ko yo yonu fow ko yo wonu mo be hirsi no yo nagge ngeng hino yona yimbe ila goto ha yimbe jeddo yimbe dido no kafa soda do nagge yimbe tato no kafa yimbe nayo no kafa yimbe jono kafa yimbe jeego no kafa yimbe jeddo no kafa ko don hatti wono ta yimbe jeddato ko yimbe ila goto ha yimbe jeddo eh wakadhalika ngelo bambankadi hino no kafa yimbe jeddo ha yimbe sappo ibnu qudama kadi hibe jolni ka honno ka mugni mabbe defte mabbe den ngandi mugni ko defte figi hure dem jallade sappo e joyi kam jalladu jeetata bo be addi don ka abdullah ibn abbas sifi o inni wo kafidino be yimbe sappo ngeloba tawi hibe seti donkin on tabe kasata yagal be suudi be sappo be kafi ngeloba yimbe kadi jeddo kafi ngeloba non kadi hino kafa sappo hino kafa jeddo kono nagge ngeng ko kafata nge ko ila dido ha jeddo duwa kafi gol jeddo ko du wadi yani undo ko masala jega bo ko bedo hani kafugol ngedo nagge ko jeddo ma ngelo mban are masala je dabo on ko konko yowiti ka hirsugol ko honno non hirsirte haray no yida siko ngeloba darnugol mba ndeno boromba wande kanyun ko yo bore ko gay kunno ka dane mabba ko don jandi jette ko wata wa chonkewal ma jandi mo famata chonkewal jandi jettete naade don ndi nyoje don hangelo mba wala no hore mudu kanyun ko no borote itame ibnu amrin radiyallahu anhu abdullah ibn amr ibn al as odo wi odo o arino o tayino wobbe hino wallini ngeloba himo hirsudema himo boradema be wi o wi be hey imminemba darnomba tongomba ko dun do woni sunnane laadon ha bomba tamba tampu e der komba gerdoton e mabba kon matama barmin don goddo bordomba kamba dari don naadon don jandi nyoyon don ha ba walano hore mabba o wi haray ko dun don tabiti wonde ngelo mbango no borolte kanyum amma dam midin tabiti Anas radiyallahu anhu o maki nalaad Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam be layino kenga ibali didi amla hayni aqranaini baleji didi bawludi gite bawli koppi bawli kormoje andi ko dido gay bari buri keldude haray mardi galaadi didi o inni mi yidi nala Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hibe hirsira di sokeo mabbe gon hibe wali wadi teppere mabbe nen tundal mabbe gal kam kadaade majji be wi bismillah be
be hirsi be bismillah wallahu akbar.

0: be hirsi andi dammidi kayun ko yo walline naydin ko yo walline kono ngelodi din ko yo darne bore ko dum do woni ko joli ka sunna ko haray jetata bo jedda bo sarti hirsowo on kan aren sarti hirsowo on sarti hirsu gongol ko yo wi bismillah wallahu akbar o hawtindira di do ko ngudi di bismillah wallahu akbar non o hirsa hino yidande o beydata o inna allahumma ya njoma hadha an fulani wa yusamma nafsuhu wa ya allah on undo ko fi karijo e yimbe karijo wa allahumma inna hadha anni ma dum wiya so innalum wiya dum do kadi allahumma inna hadha anni wa an ahli baiti allahumma inna hadha minka walaka alla dum do ko min fi an e yimbe suudu andum dum do non ko immorde e ma ko ayyamiri mi wadu ko ankadi mi wadani ko ammi wadani ko immorde ma ko ankadi mi wadani tabitiri non e hadith monenang Aisha kadi filli radiyallahu anha mu imam muslim filli he haray dun don ko sarti ngwabo sarti dimmo konde o an yan haradam konde i janda yaltata yani o laggo labiki haaki wela hara ko tejey ki dadi din ka dande alal aqall haray hulqum on e mari on din don har i tejey dane den kono dongol e ka nyamete o rewata don har dun don tejey he haray ko dide woni e ko du woni dido dadi di tekkudi e huubi tudi dane den haray non no landi hondum yo eto hara labi kin no weli andi hadise on inni inna allah katabal ihsan ala kulli shay'in allah on farli mo jingo e kala hunde o inni idha dhabhtum fahsanu dhibha o wi son hirsay lagge mo jine hirsu gongol o inni wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal yurih dhabihatahu hadise on muslimu ka 40 nawawi lil imam an-nawawi daftar tasawgal ne jangete nonde o wi hey Allah farli on yo mo'in kala hunde si on waray mo'ine war gongol en andi no wodi ko warete wano yare wano nduru wano mbuddi wano luku njaddere o enni haray mo'ine war gongol he o wi son hirsay non kadi mo'ine hirsu gongol kono non goddo mo'inirta hirsu gongol kambe nelaado Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam be magi yo laggo goddo e modon labikin o lagoki o fotina kadi hirsa teri ndi na yo dasu na yo luppo na kadi yo hollu ko hirsata ko labiki wara holla dammol ko ina he ino do mi hirsete woni ma nagge ngeng ay labiki woni o lagoki yeso mudu mi hirsete woni haray ko haray na yo wadu jonno haray no landi yo labiki moyu bayno haray buy e modon no geli enen joma galle be ben kona kirdo en dabata labi fi me en dun ko ella en duwa dabude labi welki ko golliren din piji maren kindo waden e maral meden har nasa nga fokti da hirsu gol wolando asonna be honto ladde mabbe de woni o e labi sonna yo gollata dum dabbe en ladde especial ko golliren sifadin dum piji maren har na en sodu wokki do fi ko gollitiren lanna tun kadi bugo denki habbo yo den kadi nadum da ben maritoren fi ko wallitoren ga ciudi dum haray wona ella nam haray sarti tammo ko yo latu kadi hirsowo on ko mardo hakkil e waya juzul mudahhi an yatawalla dhabihu bi nafsihi o do wado walaya hino dago kadi yani hino dago ka o hirsata kanko tigi hino dago kadi ka o lontina goddo eh no dago ka olontina goddo si kanko o wawata masalan sitay ko sonna joni hirsude he kanko bay o wata hirsugol o susuda ko yo lontin modi makko sino don hirsanam ma bi makko sino don hirsanam ma karam ko makko sino don hirsanam ma babbe makko simo don hirsanam beedo fobe way mo hirsande he sarti non ko yo laato kari mo lontini on de ko julɗo na yo daru do joni mo kawti don e wobbe kretiembe onno da don gorko na ari hirsanami do wiata hirsude o we dun non sellata fiw ke feru sellata ka hirsani la ya fiw haray ko julbe ben hirsata hara pellati hibe andi ko wiete kon ka allahumma inna hadha an fulana dun do ko fi karijo hirso won o wiata anni bayna kanko o halfina ko innata allahumma inna hadha an fulani siko gorko siko sonna yonna an fulana o wola inde makko den siko son yani siko modi makko woni mo hisande inna hadha an maryam ma an aisha ma an sifa dun don o wola inde on tigi den yani o hirsa haray ko dun don woni mas'ala je dabo mas'ala je tabo jon non si on ti hirsi ko honno non o gerdata ko yo nyam fu ka ko yo okitir fu ka ko yo honno neldu fu ko yo wadu pecce tati benni layyaaji din ko wadete dum ko yo wade yani no wade pecce tati feccere go onti marana suudu dum nyama feccere go onti nelda feccere go onti okitira si tawi kadi o nyami fop no dagi si tawi o okitiri fop no dagi si tawi o yetti dammi din o senditi kola on abani miskin be nokkel kare mo mari capacité hisugol dammi di ma dammi tati mo way ngola hirsude ka makko don miskin be o andi hino tiidi miskin nan ka ko bayen andi ka donkin do miskin be bu weltro inna yo donkin ngari hewti ka tew on nafe moja o immina gokkol ka miskin be go o inna haray dun do hirsane lan kol do ton he o wara dun don o accida be dun don ton fo he o wadi so nyami fo ina daji so wadi pekki dati nde afekkere o nyami nde afekkere o neldi nde afekkere o okkitiri haray dun na ella way nde afekkere o nelda yimbe teddube ben yimbe makko teddube ben nde afekkere o okkora kawtangal nde afekkere o jogito haray ko dun don be holli do yo ontigi waru non o do layya haray are mas'ala jeena yabo kalanni turu mas'ala jeena be on ko hundu woni yewtude ko wonde kala faalaado layyagol ko konko waddi on faalaado layyagol itamene nan ummi salama radiyallahu anha be maki anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idha ra'aytum hilala dhil hajja wa arada ahadukum an yudhi falyumsik sha'rahu wa adfara mana si goddo e modon si tawi o yi'i lewru donkirru ndum goddo e modon faalama layyagol yo jogito sukunu makko nun e pada e pedali makko din e foni eri fillego hatta yudhi ha o layyo imam muslim Imam Abu Dawud, Imam Tirmidhi, Imam Nasa'i, Imam Ibn Majah be filni ken o do hadith mana no je ay ne digi din sitay afala malayagol woni ha donkin darike harayna ya memu fus ema naya fembu lebi lewnayki lebi le wuddu naya itu peda emada wona ya fembu hore manden siko sonnaaje mo wayi moragol o hada ka moragol o hadaka moragol fiw jonnon kono yo ittu lebi e makko sukundu makko nu hay fusudu aka ittude do hikmaaji de no don didi hikma arano on ko yo on tigirin du bandu makko nu fop ko yo rindu si allah on jabanimo layya on en turki allah yalla jabangi layyaaji di nira allah make hadise go tere layya on fow allah wartitira tere ne do rindina mo fop e yite yo rindu tere makko den fop ko yo rindu kayite ko dum wadi ko yo accudon taw haadun do rinda waso ittoya on non ko hikma goobo hikma dimmo ko yo nandintino e yimbe wombe ka hajju ben e ande yimbe hajjun kebe ben ko si hajju o lanni non be fembo non mekkotobe mekko fembotobe fembo ittobe peranon itta ko yo nandintino e ben ko wadi hadise on inni man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kala nandintini do yimbe haray o jiyama e mabbe ko woni hikma haray ko dum wadi hadise on holli wonde nayi on ti yettu fusi e makko jonno masala ko hikkito do ko hihi ko kango tu layyoto don ka hay be ngure makko den bay o nado raybe ka annuye layya ben don kadi be tawete ka ko kango tu karamo ko be go inni be tawete kambe kadi be jeyay mudum kono ko selliko wallahu aalam karamo ko be makko on no bengu makko bengure makko den tawetaake ko kango tu may ndare hadisum e idara aitum hilala dhil hijja wa arada ahadukum ayudahi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi an sha'rihi lebi makko din sukunu makko ndu wa adfarihi e pedali makko din wonali farihim wa adfari sha'rihim wa adfarihim ko mufradu arido goto ko kanko tun haray waddi yo jogito sukunu makko ndu ko ndu wadi odo hadis woni dalil waddagol accitugol sukunu ndum harame malindu wakadhalika e pedali din worande on falaado layyagol ila lewru ndum dari ha on tigi layyo yahi yoga e karmo ko be dudube harmugol yettugol sukunu ndum e pedali din ka gollitegol odo hadis no harmi be wi ko dum woni ko jicci kon e madhhabu imam ahmad e imam ishaq rahway e daudu dhahiri e yoga isafa yankobe kambe be yari dum don no harmani mo taw wadu dum fes naam jonno si tawi no hara an a yettino hara ko ka emission do nanda inna e allahu akbar e emba onnome emba onnom imi fem penjino ke mi ittino peda mi fembino ke konno non mi gedata joni ah joni yonti accudon o we ta accudon fiw bay hari anda a anda hari joni non a andi ka anduda don jogito don hatta layyoda hatta wada layyam fawaki ma innugul joni accay don naya accudon fiw haray tigi tigi on ko ma haray on say Allah yotare na ella haray ko dum do woni e masala on do jon non ko hedditi masala lannito mo lannitor ten on joni ko o toddagol o layya ko no dum toddorte ko yaya usoda ha gasa adda anniyoda awa ko layya an onni ka ko kasudu da don wiuda ko layya ka ko kahirsuda gaynuda don ko hondum hollirta a annike o ko layyama nam ko do on do masala on sakitode insha Allah tabaaraka wa ta'ala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kambe ko be subi be inni so suudi layya on e annuye layya haray to dik ah alaji alaji kon do ne senade mido yawde ka daral dum sodo ya do layyam unti ba yalla arsiki unti gi mbudi yaw sodo ya layyam ayahi a atawiye yo be mido fala do damul ko mi layyo anik lanni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya ko dum be yetti kambe ko gol don ko gol be subi be ni tigi tigi on sa aritun awi ko layya asudi a anik innamal amal bin niyyat yo gay karmo ko be go wi wo latata ayyanu illa bil qawli bi an yaqula hadhi udhiyyati yo gay karmo ko be no jiya e mabbe yo gay karmo ko be yari gasata si ona si wowla inna he ko layi an onni sigol ari wi'a be ngormane e awa ko layi an onni nani teddungal modon en hebi layya teddungal mo wobbe yari non yahi non ibnu hazim bedo be yahi wawata ko toddagol waqad dhahaba ibnu hazim ila annaha lat ayyan wodum wata ko toddagol hon sina honde sey sanga o hirsi woso hirsi o bantike o wi o hisoni bismillah allahumma inna hadha minka walaka dum allah ko ammi wadani ko imurde ma o hirsi o bantike no wi e wala don woni layyama o don aniki fiw selli be ni baysa aduno tundam mol kol humul akol don ardata da goddo yetti kol se goddo ene ala yino owe mi layyanuki mi aduno dammol kol goddo yetti kol la samalla yalla dandu ay nay ah mi layyanuki de mi falano kono goddo du anado arno mawo be ne hudado arno hundi nabi yetti yahi lanni o haray don on tigi tigi on haray futi kema hande gade wi awiyata alayino wal si ibn hazim kambe wi ko sa hirsi a bantike hande kadi wi enon hi awa alayike haray non annike si wona dum haray anniyaki kambe ko nimbe yari qala ibn hazim wala yalzim man nawa an yudahi bi hayawan mimman dhakarna illa an yudahi wala budda wala budda ballahu an yudahi alla yudahi bi insha illa an yandhar dhalika fa yalzim al wafa bi nam haray kambe kun dum be wi bina'an ala ma taqadna min qawli ibn hazim wa huwa raji indi karmo ko be windam be den o deftere be ni he min ko dum jicci ka nani den andi deftere meden den do ko honno de wi'ete ko de wi'e tamamul minna fi fiqhi alkitab wa sahihi sunnah li abi abdurrahman adil ibn yusuf al-azari haray ko be do misri yembe windani en de haray non ko deftere labande e ko de mu jalladu nay ko mu jalladu dimmo onni ka sengo derol ila ka sengo derol ko dum woni teme de nay sappo e juy ha ka teme de nay e no gay e nay ngal dum damal ittuden fala do yennyagol wo yo yilto e deftere den so yilti ke deftere den o yey ko yaaji o yanyuto don he hare en andi do ko jicci kon ko kambe be jicci nani en do ko yo a hirsu kono no gasa haraka dingol kongol Sheikhul Islam Ibn Taymiyya doga wiungol sa yahi tun sodugol a tuddike ene ko layya onni ene ngol don e wiata ko ngol don jicci kono ngal don gadi no sembi moya hein ngol don kadi haray hinu sembi wonde haray a anniki in andi do kadi fusa ala ko jange dum do anniye annuye dum ko ka bernde wadete karmo ko be nyinni anniya ko amalul qalbiyun la yusra utlafud biha haray ko dum wiete annuye haregun non anino den andintingol ende do tobbere fi odo layya haray hiden beyda dum seeda ko yondi e de balde sappo de wonden do den andi de balde sappo de wonden non ko balde tiddude balde duwaade habbirede balde duwaade jangede alquran balde duwaade wadede ko ko moyi wan horugol siunti hebi forugol de do ila nyande go mayru ha nyande jenay nyande julde dum don hare ko buri moyude ko wadi nelaado allah maki sallallahu alaihi wasallam ala balde yidaade wadugol golle moyi ha hewtede do balde idan yonno siunti hebi fere horugol de fo ko dum buri moyude si tay non hebal fere himo mari nganto bayde andi wobbe go hare no mari nganto wan sonnabe go ngantoji mabbe din aray e de do balde si nganto makko ngon e wi balde de lannale ko yo horu ka o hewti wo suko didi o hebi suko tati o hebi si tawi kala no hebiri yo wakilo hora sirun do fawne waki yo eto si nganto makko ngon antike hora yawmu arfa on den andi hande ko jowi mayru ka jumare men hande de wonde do e mudu ko jowi mayru hande den andi yawmu arfa on ko hawroita ko honde say ko talata si woni hande jowi juma jowi aswe jeego ala jeddi tenen jetati haray ko talata wonota jeenay insha Allah juldere de wonoya e alarba insha Allah en turki Allah yo Allah on tawnu en den do juldere jonnon nelaado Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam be makani wonde ene mi do tanjini mu hori jenay donkin on yawmu arfa on mu hori don Allah montanay mo bakkatuji wadaade duubi didi hitande feyunde hitande arore mana si Allah newnani ma ajuldo a wakkilke a hori yawmu arfa on haray Allah subhanahu wa ta'ala on montante bakkatuji di waduda 2026 don di don fo e 2027 arowo on haray bakkatu hoy tesukoy koy faggitida faljuda faggitida Allah on yafantuma dum don haray wakkilo den on fursa don wota fejir en wakkilo don etuden dum don horen dedo e hara e wedditaaki ko wadi en anda si dum do tawto yey en ko wete ko dewal dum wedditaaki ta goto jabu wettagol e dewal haray ko on tigi wakkilo hora dedo si ndari nangi ngin no woniri feno do e faali nyamete on awata dewal jonno na ya ndaru na ya innu kadi awa min ko mi pay gun taw min ko do eto min dubi anto wali mi horoye apere ko arata salla jabi ko arata non si tawalima wandi ko wadi fulbe futo be wi wo soppa mbaya ngesa tano mbaya ko yawre malakal maut ben soppa mbaya tano mbaya ko yawre ajara yani ko malakal maut wiete na ajara innugol ah hikka do ko do mi soppata ko arata mi soppire mi remira telen da wo sa wadi dum hara ay wike malakal maut ay yana watani yidi tago do juuti nduubi mu yo fandi nduubi di yo wakkilor wasi o maye juuni de wangal hari hada billahi tawfik astaghfirullah li wa lakum li jami'il muslimin fastaghfiru innahu wal ghafur rahim haray en weltani ki allah subhanahu wa ta'ala on en udditay liñi on daaren si hebay nuddube haysi ko dido pet insha allah haray nimroji meden di ko 628 935 935 ma 666 935 935 haray ko dido nimroji hendoto men kradi yoga falado humpitagol fama landito si tay woni ko o famali o landito itay kadi himu fala beydi tangol jama on seeda be nafitora haray on tigi beydita insha Allah haray ko dum do woni numero jeding 626 935 935 636 935 935 haragori de woni numero ji di si tawi kadi nam.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Sami on jarama on foyani.
0: Na latun do ngi jam.
1: Ay kum modon gedal modon Maki Abubakar Diallo ididon lillahi wa fillah.
0: Naam Sheikh Abubakar Diallo barakallahu fikum jazakumullahu khairan.
1: Allahumma amin wa iyyakum barakallahu fikum wa fi jami'il mu'minin.
0: Amin amin ya Sheikh Karim.
1: Alaikum salam.
0: Naam.
1: Hee hee. Dewangal darwo e balde sappo de konti Allah nene mo wadi. Haray o hebay baraji mudum.
0: Si tawi
1: nam berwo ko Allah nene mo wadi e dewangal.
0: Hee hee.
1: Wano kalaya.
0: Hee hee.
1: Tewani Allah wadi neuna ni mo hebi. Joni ka sendu gol ko wano pecci jelo dua sendu de.
0: Hee, dong mo wai wadi pecci tati.
1: Nah.
0: O wada pecci re go. Fi bengure nden ka sudu.
1: Ewa.
0: Pecci re go. O nelda. Welda beng.
1: Aywa
0: feccere go okkitira miskimbe be wombe ka kawtal dom be be kawti be
1: aywa
0: shee haray ko ni woni ko karmo ko ben humpitirino onti dua geddu de non
1: okay barakallahu fiikum
0: amin amin amin naam aywa haray numero jidin 628 935 935 636 935 935 naam hare ko dido wawto men hendor de radio tamata tam yi afon naam soley naam nala to ngi jam na aw bismillah maake gonum faldo ko lando mardo aw inshallah